Israel tini dini mo. Oh, Eurade. Ene dayi. Yadien kutu sire eba we nim. Esre wa Yesu Kristo di Musa. Una usuma ojia. Edi je woman. Na usha wapamu dini. Washa wapamu dini. Akosida. Entie radie. Enaka kra aka. Mabusumi ya kwa yue ye. Mewe busume fufrumo. Busume dudu aka. Mafi ya kwa yue ye. Mewe afi fufrumo. Eni mfia edaye nim. Eradie nim. Nia bwanifu na shise. Nia watafu na shise. Nenso eradie. Empire na yebo. Yesrewe Yesu Kristo Nazareth ni dini Musa. Ewade jiyayin. Efro sefu wana jise diye biye mo. Ewade jiyayin. Efro tanfu wana jise ye biye mo. Ewade jiyayin. Efri di paponi fwa jine tuwa mo. Ewa Yesu Kristo di mo. Ewa Yesu Kristo di mo. Pacho ma nisu nebo mpaye. Ma nisu nebo mpaye. Ewa Yesu di mo. Ewade nye wo yire no mama. Efri oponi fwa wana jise ye biye mo. Ewade nye wuni ukruni wo yire. Muma mani muma bema. Muna nanu meni masifo. Efri oponi fwane jise yebiye mo. Ewade nye wuni wuni anom. Eni muma ni masifo. Efri oponi fwane jise yebiye mo. Ewa Yesu Kristo di mo. Ewa Yesu Kristo di mo. Yediye ye nimo o. Naso mpaya na yebo. Yebo mpaya o yene vladi Yesu Kristo Nazareth ni di mo. Esre vladi sa. Wanwe vladi nyanko powa. Wasuma ojie. Aba jine maino. Wanyi ufro bonifu na fidi ima. Onyi ufro bonifu na jise ima. Onyi ufro bonifu na jine tuma. Onyi umama ane umamema. Onyi unananu eni wasifu. Onyi uni uku eni uyiri. Onyi uni unyano. Eni mumani masifu. Efri obonifu na. Efri otanfu na. Efri osefu na. Nesise yebiye ma. Ofidi sunfo fidi yebiye ra. Ewadi enye mo fimo. Ewadi enye mo fimo. Sedye waka wana semo. Ewa enyum enguma. Wahani edionu naina. Atreni se. Eye radi nyankupo. Ene wame yekri ejani. Se anuma. Efe fidi sunfo fidi ma. Eni owu fidi sunfo fidi ma. Efidi eni diye ebubu. Na yendiye ye jane. Yendiye ya diye hon. Ye kreye jane ti sadu ma. Efe fidi sunfo fidi ma. Efidi eni diye bubu o ne.